8:05 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan na nga po mga kapatid, mga classmates. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. Welcome back to me and welcome back to you. Kasama niya po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Till the hour of 12, noon nga po yan mga kapatid. Apat na oras ng inyong buhay, muli ang ating gugugulin, di ba? Mahaba-haba na naman yan mga kapatid. Sana walang iwanan, and hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. September 7 is our date today mga kapatid. 10 araw na lang, birthday na ng inyong lingkod. Wow, manda na naman eh, no? Happy happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon sa mga sandaling ere. Good morning, good morning, good morning sa mga nakatambay na po sa ating programa, sa kanikanilang mga tahanan, sasakyan, o sa kung saan-saan pang mga tambayan yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nagkakapi-kapi dyan, sa mga nag-iinat-inat, sa mga walang ibang ginawa kung dito mambay, maghapon yan te. Wala kang ganap sa buhay, walang ambag, ganun. Grabe naman eh, no? Anyway, pwede nyo na po akong bisitahin sa aking official Facebook page. That's DJ Max para sa inyong mga pabati, shoutouts at greetings. Pwede nyo rin ipadala yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page mga kapatid. Na makikita nyo naman yung mga happening sa buhay ko, ganun. Ibas! Don't forget to like, follow, and share our official Facebook pages kung saan po kayo affiliated mga classmates. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Good morning po sa lahat ng mga parents natin dyan, mga Tapsian parents, faculty and staff, and campus director sa lahat po ng mga campuses natin. Good morning po sa inyong lahat. Likewise, good morning na rin po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa mga palipalengke, sa mga nakatambay na po sa ating programa. Ayan. Hello! It's good to be back in. Oh, Sunday nga lang, pahinga. Sunday, andito pa ako kahapon, di ba? Gawa ng ginaid natin si DJ Echo para sa kanyang Top 20 Countdown. Napakinggan niyo po ba ang ating Top 20 Countdown? Ano ang number one song natin? Hindi ko na natabayanan sa kasi naglalaba ako nung oras na yun. After naming ma-insert yung mga songs na dinownload niya para ma-update yung ating playlist, ang inyong lingkod umuwi na agad. Alam niyo naman, di ba? Sunday, family day, kailangan din ng pahinga. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may Cordon Isabela, hello po sa inyong lahat. DJ Max, anong question of the day natin? Ang ating question of the day mga kapatid, anong unforgettable line ng teacher mo? Again, ano ang unforgettable line ng teacher mo? Pag-usapan natin yan mga kapatid, kasi from September 5 to October, di ba, sineselebrate natin ang World Teachers Day. Nagano ka na ba? Nagpakabuti ka na ba sa iyong guro? Bumait ka na ba? Hindi na ba ikaw yung sakit sa ulo ng iyong teacher? Ng iyong advisor? Good morning, DJ. Shout out kami dito sa bahay, Zamora Alicia. Hello po from Raindale. Good morning. Sa nakikinig po sa atin dyan sa Alicia, Zamora Alicia Isabella. Good morning, good morning. May bagong pag-asa. O, balik tayo. Anong unforgettable line ng teacher mo? In relation with the World Teachers Day, mga kapatid. Di na ba ikaw ang pasaway sa classroom mo? Ikaw na ba madalas mag-guidance at yung teacher mo, walang ibang ginawa kundi puntahan ka na lang, gawa ng anecdotal report, ganyan. Di ba? Hindi ka na ba lubog litaw sa klase mo? Hindi na ba nagtetetris yung teacher mo sa paglagay ng grades mo? Minsan wala, minsan meron, minsan zero, madalas bagsa. Pagbago ka na kapatid, ano?
So mga graduate na dyan, anong unforgettable line ng mga teachers ninyo, ng mga prof ninyo, di ba? Eh, mga matatanda kasi, no? Pabunta ka ba lang, pabalik na ako. Yan yung mga madalas natin marinig sa mga nakatatanda sa atin. Ako, noon teacher ako, lagi ko talagang sinasabi sa mga estudyante ko, pwedeng open notes exam, di ba? Basta close your eyes. Pwede yun, di ba? At least, open notes, wala na silang masabi dun. From Mackie, boys at the back, sabi niya. Totoo, di ba? Boys at the back, yan ang sakit sa ulo ng mga teacher, yung mga nasa likod lagi. Nasa likod ko na nga, row 4 ka pa, di ba? Ganun yung segregation noon. Noon na. Hindi ko sinasabing ngayon. Noon kasi kapag nasa row 4 ka, sa amin noon, yan yung mga hindi nakikinig madalas, ganyan. At the same time, yan yung mga makukulit na bata talaga. Kahit nasa section 1 ka na, ganun pa yung section nino, section 1, section 2, di ba? Kahit nasa section 1 ka na, may row 4 pa din. Boys at the back! Di ba? Ganun na lang lagi ang sigaw ng teacher, sabay biglang may lumipad na eraser. Hindi man eraser, libro. Di nakuso yung ganun ngayon. Ano? Kasi pag gumanon yung teacher, nakong lagot ka. Child abuse. Ganun ka protektado, di ba? Noon kasi teacher-centered ang curriculum. Ngayon kasi student-centered na. Yung teachers, nag-a-act na lang as facilitator ng klase. Diba? Nagmo-moderate, di ba? Ganyan. Noon kasi, spoon-feeding. Teacher talaga ang nagtuturo lahat, everything, di ba? Teacher lahat dyan. Ngayon, student-centered na eh. No? Sa sobrang pagka-student-centered eh, parang sila na lang. Wag na lang magkaroon ng teacher, di ba? Again, ano unforgettable line ng iyong teacher? Yan ang ating pag-uusapan dito po sa The Breakfast Show hanggang sa pagtawid natin sa The Lunch Break Show. Mamayang alas 12 nga po yan, mga kapatid. Again, apat na oras po ang ating gugugulin. Okay, mamayang 1 PM onwards, awarding ng ating Division Schools Press Conference dito sa City of Santiago. Kamusta po ang DSPC sa SDO Isabela? Di ako na-inform na gano'n. Wala akong update ngayon, di ba? Tapos niya, tayo, naunang SDO Isabela. Hello po sa lahat ng mga journo natin dyan, ang mga future broadcasters, writers, and so on and so forth, di ba? Hello po sa inyo lahat dyan. God bless and good luck po sa inyo. Ang RSPC yata dito gaganapin sa City of Santiago din. Eh, no? Di ko sure ha. Yun eh, narinig ko lang, di ba? Good morning! Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa may Quezon San Isidro Isabela. Special mention, Brilliant Baroga na nag-comment na sa ating live. Sa mga di na nakakaalam, ako po ay naka-live ngayon sa aking TikTok. Kapag nakita ninyo sa FYP ninyo na may background na taps, ako na po yun. Wala nang iba pa. Diba? Good morning sa mga nanay at tatay dyan na nakikinig sa atin sa kanika ng mga tahanan habang ang sarap ng higop ng kape. Diba? Sa mga nagko-compose pa lang ng mga messages nila bago nila ituluyang isend sa ating text line. Wala. Alam ko may may nagtatype na dyan sa mga sandaling ito. From Julian Wahe, sabi niya rito, ang unforgettable line ng teacher namin, DJ, dalawa. Mabuti pa ipis, may utak. Mabuti pa ang cellphone, may memory. Ay, naka! Grabe naman yan! Pero ang ganda. At least hindi ganun ka-harsh, di ba? Kaya sasabihan ka ng, di ba? Meron din kasi yung iba na, ano bang inulam mo? Yung pag hindi ka nakasagot sa recitation, ano bang inulam mo? Tuyo! Mag-ulam ka naman ng may sabaw para naman na magkaroon ng sustansya yung kukote mo, di ba? May mga ganun na teacher, di ba? Hindi ko makakalimutang linya rin ng isang science teacher namin before. Sabi niya kasi noon, kasi may katabi ako na hindi nakasagot sa recitation. Tapos nasagot ko yung question. Alam niyo pag binenta natin yung utak ni DJ Max, bagsak presyo na, mura na. Alam mo bakit? Kasi kung sa segunda mano, gamit na gamit ang utak niya. Ikaw, Mr. Ganito, sabi niya.
Mahal yung utak mo. Kasi never been used. Grabe eh. No, may mga ganun din ba kayong teacher? Pamaya, sabi ni Kaiser dito, ito paboritong linya to rin to ng mga elementary teachers, no? Isa, dalawa, tatlo. So may countdown yung teacher mo, tapos eh, bigla na lang tatahimik yung classroom, diba? Totoo yan, diba? Yung ang ingay ng classroom ninyo, tapos biglang nagbilang yung teacher ninyo, tandang tatahimik yan, sinasabi ko. Kapag hindi tumahimik yan after 3, may lilipad na chok. May lilipad na board marker. May lilipad na libro, eraser, o kaya sandals. Kasi nung elementary ako, sa public school ako, alam niyo yung ano, yung cube na nilalagay dun sa may bintana ng, yung jealousy kasi namin nun, kahoy, di ba? Eh, nilalagyan yun ng cube na kahoy para hindi siya bumaba. Yun yung pinambato eh, no? Hello po sa mga naging teacher namin dyan sa Santiago South Central School. Kami ang last batch ni ano eh, ni Ma'am Lumawig. Ang isa sa pinakakinakatakutang teachers dyan sa may Santiago South Central School, lalo na pag grade 6 ka na. Kumbaga bago ka tuluyang graduate, eh, pagdadaanan mo talaga siya eh, no? Sama mo pa sa grade 5 na si Ma'am Edna Duma, ganyan. Favorite advisor din namin yan noon, yung grade 5. Kami yung batch naman na ano na,

Kasi hindi naman uso mga social media na magsisipost na may magvi-video pa na pinaluhod kami ng teacher namin. Binato kami ng eraser, di ba? Tapos i-co-condemn ng society, di ba? Trial pa ba publicity eka nga ni? Hinatulan na nila without knowing the context kung bakit nangyari, di ba? Noon okay sa amin yung mga yun. Kaya nga lumaki kaming ganito eh. Malalakas. Diba, mga emotionally independent, diba? Emotionally independent. Gumawa ng sariling vocabulary itong si DJ Max. At lahat ng ano, na kung ano meron kami, pinagpapasalamat namin yun sa mga guru namin, diba? Sila ang dahilan kung bakit nahubog ang aming mga behavior, ang aming academic performance from the very start of our formal education up until now. Pinagpapasalamat namin sa mga guru namin yun. Yung iba kasi ano eh, di ko nilalahat ha, yung ibang mga estudyante na after graduate, oh, syempre di na sila hawak ng teacher na yun. Eh. Kung minsan man silang pinahirapan ng teacher na yun, di ba? Walang utang ng loob, ganun. Diba? Eh, kung madaan-daanan lang sa palengking ganyan, eh, wala lang, diba? Eh, hindi man lang rumespeto. Diba? Kalapastanganan. Wala lang, ma-share lang. Anyway, for the meantime, mga kapatid, let's get back to the music. I've got here a song from Viva Hot Babes with a song called Bulaklak. I'm back to back with Willie Revilla, Miss Boom Tarat Tarat. Pag narinig tong Boom Tarat Tarat, parang panapit na ang Pasko eh. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Mac.

0: 8:28 in the morning. Welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. And syempre, kapiling nyo pa rin po, DJ Max. Till the hour of 12 noon po yan, mga kapatid. Para sa mga kakatunin lamang po sa ating programa. Hello, hi there. Good morning, good morning. Sa mga walang ibang ginawa dyan, kung di, ano, tumambay lang. Ano ba naman yan? Wala talagang ganap sa buhay. Pero maraming salamat ha sa pagsama sa akin hanggang sa pagtatapos ng programa. Ayun naman, no? Medyo natats ang aking puso doon, kapatid. Hello po, good morning po sa lahat ng mga nakikinig daw po sa atin dyan ngayon sa may Ilagana City. Good morning, good morning. Likewise dyan po sa may Rojas. Hello, hi there. Big shoutout sa aking mga former students from Divisoria High School. Divisoria. Neil John Carrion and Christian LJ, hindi ko alam ang apelyedo. Hindi ko siya kilala. Para po sa mga nakatunin sa ating programa na nais magpadala ng kanilang mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. Shout out Chino Paco from Rojas. Rojas Isabela po. Oh, Rojas Capiz, di ba? Hello. Divisoria ng Santiago City. Yes po. Divisoria ng Santiago City. Divisoria High School. Divisoria. Hello. Hi there. Ganun po kasi ako dyan naging practice teacher before. Yun lang. Share ko. Hello po sa mga kakagising pa lamang at nag-iinat-inat pa lang sa kanika ng mga tahanan sa mga sandaling ito. Ano nangyari na puyat ka? Sa mga tinatamad pumasok dyan or nakapasok na sa kanilang mga trabaho at medyo nayayamot at tinatamad. Okay lang yun, naiintindihan kita. Kasi meron tayong tinatawag na Monday sickness. Eh, no? May hangover ka pa ng Saturday at saka Sunday. Susundutan mo pa lang netong Lunes. O diba, pagod na pagod yan. Masyado mong inabuso yung sarili mo nung weekends. Eh. Ayan nangyari sa'yo kapatid. Wala kang kagana-ganang magtrabaho netong Lunes. Kaya dapat, energize mo yung sarili mo parang maging isa ka namang productive na empleyado. Sayang pasahod sa iyo, no? Galaw-galaw naman dyan. E pwedeng, puro sahod lang. Iniintay mo lang lagi sahod, di ba? Again, ang ating question of the day para po sa mga kakatunin lamang po sa ating programa. Anong unforgettable line ng teacher mo? Again, anong unforgettable line ng teacher mo? Hindi ba unforgettable? Ano yung favorite line ng teacher mo? Di ba? Favorite line ng teacher mo na tumatak sa'yo na mula noon hanggang ngayon, dala-dala mo. Sabi dito ni Sheila Marie Chavez, ang unforgettable line ng teacher namin, DJ, ay nung kami grade 4, at teacher namin siya ng Hekasi. Hekasi, yan yung araling panlipunan ng elementary. Hekasi, tama ba? Basta may Hekasi kaming subject din nun. Di ko lang matandaan kung saan. Sabi niya, magkita tayo sa dulo ng tintawa. Ang ganda naman nun. Ang lalim ha. Ang lalim, di ba? Magkita tayo sa dulo ng tinta. Pwede, pwede, pwede. At wala. Tumatak na din sa akin tuloy. Hmm? Sa amin naman DJ from Cami Villarreal, ang teacher na, yung teacher namin sa Raniag National High School, kilig niyang sabihin, por Diyos por Santo equals 8. Por Diyos por Santo equals 8. Kumbaga, Sus Mario Joseph naman itong mga grade 2 na to, ganon. Social. Ay, shout out to DJ Skyler na nag-join sa ating TikTok live ngayon. God bless kapatid sa DSPC. Awarding ninyo mamaya, no? God bless, ha? Tapos Kyler, ha? Wala lang. Hindi pa tayo nagkita in person ulit. Tagal-tagal na. Boys at the back! Lalo ka na, Samuel. Hindi porket guwapo ka, nag-iingay ka na. Sabi dito ni Samuel Chan. Sariling buhat ng bangko yan, kapatid. Wala ka mabuhat na iba. Ay! Mali! Hindi ikaw yung sinabihan ng teacher mo noon. Nagkamali siya, kapatid. Yung katabi mo yun. Ano ka lang eh? Assuming. Hi, Radona. Ba't parang mga estudyante ko nakikinig sa akin ngayon at nanonood sa akin? Hello, hello. Pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Sabi dito ni Zedekiah Delphine. Yan ang teacher namin. Hello, Ma'am Joy. Sinong Joy ito? Diba? Pag gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ganyan kasi yung mga estudyante na ano eh. Yung mga... Ang daming rason. Pag inutusan, di ba? Or kaya kapag ano, kapag may activity, may project at hindi nagawa. Ang daming rason, ang daming alibi. Minsan nasarap na lang ano eh, ibagsak. Andito na namang iring mga batang ito. Ano ba naman, sira na naman ang araw natin mga kapatid. Diba yung ano, ang tawag dito, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ako talaga yun, sinabi talaga niya yun. Sinong teacher yan? Nang makausap ko nga kung totoo ba? Ay, may mga ano po kasi, may mga pangit na estudyante sa harapan ko sa mga sandaling ito, di ba? Asan si ano? Si... Wala. Hi! Sopas nga. Sopas. Yeah. Anyway, mga kapatid, patuloy nating palalalimin ang ating usapan sa ating paksang anong unforgettable line ng teacher mo. Kung meron kang nais ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Joey De Leon with a song called Itaktak Mo, back to back with Bayani Agbayanis 88. Para sa mga nakikinig sa kanikil mga tahanan na nais umindak or yun, mag-exercise sa umagang ere. Panatiling nakatutok dito lamang po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.
1: Aga!

0: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
1: Hindi ko talaga marinig itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang!

0: Pops Radio 107.1.
1: Radio. 8:15 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre, kapili niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Good morning po, pa-shout out po kay Maynard Revedizo from Madeline Claire Revedizo. Ayan. Shout out to Maynard Revedizo, pagbati mula kay Madeline Revedizo. Social ng pangalan, you know. Hello. Hello there, Lucky 29. Hi there, Sir Sunny. Ay, ganon. Ang pinaka-sexy. Pinaka... ano pa bang adjectives ang pwede? Pinaka-sexy, pinaka-mabait, pinaka-masipag, pinaka-pinaka-pinaka na PE instructor na nakilala ko sa balat ng may mga libag. Good morning, Sir Sunny. Diyan sa Angadanan. Tama ba? Angadanan ka na ba, Sir Sunny? Angadanan niya... or si Ma'am Malagayo ang Angadanan? Jones ka ba, Sir Sunny? Good morning, good morning, good morning, good morning, mga idol. Sabi dito ni LJ. Shoutout DJ bus driver dito, City of Ilagana, from Ray... ito? How do you pronounce that? Ral J. Ayan. Bus driver daw po from City of Ilagana. Good morning po sa inyo lahat dyan. Area meet ngayon, best. Uy, totoo ba? Sa inyo, dyan sa Isabela. Diba, sa SDO Isabela area meet. Pero dito sa City of Santiago. Ay, di kasi ako ano, di ako updated. Kabatuan kami. Ah, kabatuan. God bless sa mga atleta mo, Sir Sunny Ay Ganon. Alam ko mapapanalo yan. Alam ko mananalo yung mga yan. Basta turong Sir Sunny, yan pa ba? Papahuli ba yan? Anyway, meron tayong question of the day, mga kapatid, na ating bibigyang liwanag para sa mga tagapakinig natin sa mga sandaling ito. Ano ang unforgettable line ng mga teacher ninyo? May paboritong line to eh, si Sir Sunny nung ano. Kalimutan ko na eh. From Sir Marnell. Ayun, panano ko tuloy si na-reveal. Sir Fidel! Ano yan? Pwede wag nyo akong videohan na huli ni Gabriel Go, sabi dito ni Larry Makalintal. Ay, yung ano to, yung nag-viral na teacher nung hinuli. Ay, Rogian! Diba yung ano, wag nyo akong videohan mamaya. Ayan. Anyway, mga kapatid, big shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan. Sabi dito ni Ined Javier, paboritong line ng teacher namin dati, DJ, sabi niya lagi, kapag hindi makasagot yung mga kaklase ko sa recitation. Wow, yung mga kaklase mo lang, di kakabali doon. What year ka naging PT sa Divisoria? 2022 yata yun? Di ko sure. Two. Tama, 2022. Unforgettable line mo is mga, di ah. And sabi dito na sobrahan ang inum nyo ng tang. Kaka-juice nyo kasi yan, kaya yan, di kayo makasagot sa recitation. Tama nga naman, kakainom nyo ng tang, di ba? Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Baby Dolls with a song called Ulala Baby. Back to back with Beanie's Blush. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tops Radio, Real Radio.
1: In the morning, and welcome back here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio. Siyempre, kapiling niyo pa rin po DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni... oras na rin para mag-move on ka. Kung napapakinggan mo ako sa mga sandaling ito, ito yung example natin or ito yung patunay. Mamaya, di ba nakalive tayo eh? Ito yung patunay na kailangan mo nang mag-move on, kapatid, sa pagka na-stuck ka na sa isang tao, sa maling tao, di ba? Bumalik na naman tayo sa Love Life, bumalik tayo sa Love Life, mga kapatid. Anyway, ang ating question of the day, anong unforgettable line ng teacher mo? Big shout out to Sir J. Guillermo na nanunood sa ating ngayon sa mga sandaling ere. Ang ating si Tero J. Sir, nasa na yung libre mo? Sabi mo, lilibre mo ako. Sabi dito ni Genie012349, sabi ng teacher, sabi ni teacher, here are my products. If mabenta nyo to, plus grades kayo. Diyos ko, networking. Grabe naman yan. Ginawa, may sideline naman pala si teacher, di ba? Ewan ko lang baka nakikinig pala si teacher. Hala, sorry po. Sabi, wala na, nasabi mo na. Irreversible yan, di ba? DJ, pa-play po na sana do, please. Sabi ni Texter 6146. Na-play na natin yan. Puro na lang sana do. Wala ka ng ibang kantang gustong marinig. Puro sana do. Sabi ni LJ, pasensya Jose Rizal, sapagkat ang mga pag-asa ng bayan tinapos ng 5 minutes ang exam. Ang lupit mo, kapatid! Yung 2-hour exam ninyo, tinapos mo na 5 minuto. Kakaiba ka! Yung 1 to 100, tapos 5 minutes, kalupit. Pass your papers, sabi ni... Ay, lahat naman ng teacher talaga sinasabi yan kapag ano, especially kapag may exam, di ba? Pass your papers. Kailangan yan. Sabi dito ni ZN Venezuela, ang hindi ko malilimutan na sinabi ng teacher ko, bili kayo ng floor wax plus plus sa grade nyo. Yung mga yan, ano lang nila yan? Alam mo yun? Basta? Not literally, kumbaga. Hindi naman literal na sinasabi na kapag nabigay ka ng ano, ng floor wax grade. Maliban na lang kung yung iba talaga ginagawa yan. Diba? Sa amin kasi, nung panahon namin nun, pag nagbibigay kami na floor wax, ano lang, appreciation from the teacher. Yun lang, di ba? Yung iba pa, nagpapadala pa ng fertilizer, ganyan. Ganagan. Last dance na lang, DJ, sabi dito ni 6146. Puro ka kasi sana do ka dyan, ha? Bagsak raw kami sa exam eh, kaya floor wax ang sasagip sa amin. Bagsak ka naman pala. Sabi dito ni, ba't kasi pansit kanto ng pangalan mo? Hindi ko maintindihan. Kayo gumagawa ng grades nyo, di kami, hindi kami. Kami lang ang taga-compute at taga-record. Tama. Ito talaga, ano, gas-gas na ito na linya ng mga teacher eh. Yung, tandaan ninyo, ladies and gents, tandaan ninyo, mga bata, kayo ang gumagawa ng grades nyo. Sinusulat lang namin, nire-record lang namin, di ba? Pwede ko kaya sabihin 99 na lang ilagay mo dyan, total galing naman sa akin, isusulat mo lang naman pala, di ba? Sabi dito ni username 729, ang daming numbers. Go to detention, Mr. Kalumay. Very US naman ng atake, go to... US nga, visit ng mga teacher dito sa US, sabi. Baka naman kasi may mga kababalagan kang ginawa, yung ugaling Pilipino na idala mo sa US. Kaya yan, go to detention, Mr. Kalumay, sabi. Boss, sabi dito ni John, hi! Go to detention na... Tarho pa yun, ah, sabi. Yung English po kining dollars yung teacher mo tapos nag-Ilocano. Hindi, it's atay, di kayo magkaintindihan yan, di ba? Unforgettable baby ni Sam, sabi di... Unforgettable teacher lang po meron na si Sir Fidel nung senior high school. What? Unforgettable yan! Dapat yung teacher na yan kinakalimutan. Hindi yan ano, inaalala. Hayaan mo na siya, no? Hindi ko malilimutan, sabi sa akin, umalis ka sa harapan ko. Iba ka naman kasi may kausap siya sa likuran mo tapos sumingit ka. Kaya pinaalis ka sa harapan niya. Ikaw naman, Danny, masyado mo namang dinadamdam. Pa-sold out, sir, from Divisoria. Ha? Ano, pa-sold out ka dyan? Eh, medyo natabunan po tayo ng mga comments. Medyo marami-rami to. Big shout out to Sir Marjun. Ang ating pambansang foreman dito, no? Kakayo pa to eh. Eh di kayo sumagot sa ginagawa niyong exam, sabi niyo. Oh, big shoutout sa aking ninang, Ninang Vilma Lampa, na nanunood ngayon dyan sa may Quezon San Isidro Isabela. Eto, mayaman na to masyado. Di na neto kailangan magtrabaho talaga at magnegosyo eh, no? Kumbaga, ang pinaka-problema niya, magbilang na lang ng pera. Meron pa pala. This is the worst class na nahawakan ko. Yan din, di ba? Gas-gas na yan ng mga linyahan ng mga teacher sa totoo lang. Tapos ang hilig mag ano, may mga teacher nang hilig mag-compare ng ano, ng sections, di ba? This is the worst class I ever handled in my life. Yung mga ganyan-ganyan pa sila. Ano kasi hinawakan, di ba? Worst class nga ni, di ba? Tipong alam nila yung sagot, itatanong pa nun. Ganun kasi ang teacher, kahit alam namin yung sagot, itatanong namin, di ba? Socratic method, di ba? True inquiry, natututo kayo. Itong mga estudyante, di kong alam namin, sinarili lang sana namin, di hindi kayo natutong mga estudyante kayo. Ano ba naman yan? Parang di nag-iisip tong mga to. Magang-maga, binapahay blood nyo ako eh. Naturalmente, sa aming mga guro, natanungin kayo kahit alam na namin yung sagot. Para malaman namin kung saan pa yung room para mag-grow kayo. Di pag sinarili namin yung knowledge, di walang transfer.

Memories ko sa elementary is paluin sa kamay. Sabi, worst class ever. Grabe ka, sabi dito ng aking ninang. Hello po! Sa aking ninang na napakaganda. On the way kami, papunta kami dyan. Gusto mo ma-meet ang guidance counselor natin, si Ma'am CH. Shout out kay Ma'am Jo and Sir Kenneth. Uy, darating po bala sila DJ No Name dito sa atin ngayon sa mga sandaling ere. Shout out to DJ No Name. Kasama daw ang ating beautiful, sexy, ever gorgeous, ever ready. Battery naman pala. Ma'am CH. Shout out to Ma'am Jo and Sir Kenneth. May ano po ba kayo DJ Noni? May dala po ba kayong merienda? Anong ibang ginawa kung di na lang manghingi ng ano? Humanda ka daw. Naku. So ito na pong huling pagsasama natin na mga classmates sapagkat may hide and seek na magaganap. Ako po'y magtatago muna sapagkat ano, wanted pala ako sa Tabs Alicia. Nasaan na po kayo DJ No Name para makalculate ko yung oras ng arrival ninyo. At saan ba may ano rito? Pwedeng magtago. Hindi naman pwede sa CR, masyado maliit. hindi naman alam nila DJ No Name yung ano. Sino kaya? Saan ba kaya pwedeng magtago dito? Mm-hmm. Ayun yung drum, medyo malaki-laki yung drum. Isama daw si Ma'am CH ang ating guidance counselor. Hi there, ma'am. Ang mga guidance counselor talagang trained to na ano, ina maging kalmado at all times kanya, 'di ba? Na kahit inis na sa tao eh, kalmado lang. In short, ano, plastic. Ma'am CH, hello po kay Ma'am Jo and Sir Kenneth na on the way po dito sa ating campus ngayon. Ingat-ingat po sa inyo, Sir Ma'am. Ay, may nag-comment na naman, iisa lang po ba si DJ No Name at si Doc Mike? Magkaibang tao po yun, no? Si ano po, si Doc Mike po, isang akademisyang kawarang na tao yan. Masungit, istrikto, diba? Si DJ No Name naman po, napapakinggan nyo naman sa radyo, balahura sa radyo. Gusto mo magpa-advise? Sakto po DJ, kailangan ko po. Kasi hindi pa naman legal ang divorce dito sa Pilipinas. May pinagdadaanan ng inyong lingkod mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo, noong mga nakaraang linggo, medyo matamlay ang aking boses. Pinipilit lang maging masaya. Kailangan ko yata talaga ng matinding advice, both financially and marital. Sinasabi ko na eh, kaya... Hay nako mga kapatid, ito. Tatandaan ninyo to ha. Nasasabihin ko na to sa inyo. Humanap kayo ng partner ninyo na makakatuwang ninyo sa buhay, yung kaya kayong intindihin anuman ang nangyayari sa inyo. Diba mga ganon? Pinagdaanan ito, diba? Sabi dito ni Karina di Asis, kung ayaw nyo makita tatlong kilay ko, mag-aral kayo. Tatlo naman ang kilay ng teacher mo? Kapag kumunot siya at pag nagalit sa inyo. Sabihin mo sa teacher mo, pwede ko po bang ahitin yung ikatlong kilay niyo? Sa umaga, bangon sa ka. Nakaka-relate kami DJ dun sa nagpapadala ng floor wax o kaya nagbebenta ng pastilya sa classroom plus points daw sa quiz. May mga ganyan teacher, ba't kaya may mga benta yung mga yan? Pinagbabawal yan eh. Di ba ito naturuan ng ano, ng proper nung siya yung estudyante sa education? Na very unethical ang pagtitinda ng isang guro sa ano, sa isang classroom. Ginawa mong sideline, di ba? At the same time, may ano yan, conflict of interest, di ba? Kung mayroon sa private entity na mga ganyan, meron din dyan sa mga public entity. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Mga kapatid, ako magbabalik maya-maya lamang. At on the way sila DJ No Name dito sa ating station ngayon.
kailangan kong magpabango, magayos ng buhok, mapagupit, ganyan. Papagupit po muna ako, DJ No Name, ha. Pag, pag wala po kayo naabutang tao dito, malamang sa malamang nakapila po ako sa barber shop man. Si ano, si Ma'am Jo na ano? Si Ma'am Jo rin, napaka ano, napaka kalmado ng personality. Ang lakas maka ano, yung demeanor niya, parang, alam mo yung parang santo, ganun. Mahihiya ka na lang talaga. Tapos pag tumabi ka sa tabi niya, mukha kang germs. Sobrang, sa sobrang linis, diba? Naalala ko sa kanya yung dean namin sa ano, sa College of Education. Ganyan na ganyan eh, very Ma'am Jo. Na pag tumabi ka talaga eh, kahit naligo ka naman, kahit nagpabango ka naman, diba, hindi ka naman bad breath, wala ka naman body odor. Pero pag tumabi ka sa mga ganyan tao eh, nagmumukha kang bakterya. Have you ever felt that, mga kapatid? Yung may kakilala kayong sobrang linis na tao eh, tapos eh, wala, parang bumaba yung self-esteem mo. Memories ko sa elementary is paluin sa kamay. Ay, normal lang. Ano naman? Hindi man normal. Ano? We consider that as capital punishment kasi noon before sa, ano, sa education. Nung back then when we were elementary. Meron pa ngayon sa amin yung ano, yung tinataas yung patilya. Kinukurot sa singit, ganyan. Mga lumilipad na gamit. Pero very rare ang case na may nag-file na estudyante ng child abuse sa mga ganong instances. So, that doesn't mean hindi namin alam yung mga karapatan namin bilang kabataan nun, ha. Alam lang din kasi namin sa sarili namin na may mga pagkakamali kami. Yung mga estudyante, kasi karamihan ng mga estudyante ngayon, very rebellious sa totoo lang. Ano? Alam nilang may pagkakamali sila, di ba? Ayaw lang nilang i-admit sa harap ng iba. Pride nila eh, ma-pride sila eh. Masyado silang ano, may karapatan ako, di ba? May karapatan din naman kami na mga guro, di ba? Kaya kami may Magna Carta for Teachers. Masakit lang doon, pag pinupost sa social media, nata-trial by publicity, di ba? Lumalabas lagi na parang mali yung teacher, ganyan. Grabe, no? Anyway, mga kapatid, I've got here a song from Taylor Swift with a song called Love Story, back to back with 8 Letters, Why Don't We? Keep right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

8:36 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama mga kapatid. We're done with the program, The Greatest Love Song nga po. We're gonna play all your favorite love songs, mellow songs, low rock songs. Mga theme songs ninyo ng partner mo nung panahong matamis pa ang pag-iibigan ninyo, di ba? Ngayon may iba na siya, may iba ka na rin, mag-iba na kayo. Dito lamang po yan sa The Greatest Love Song, tatawid hanggang alas 11 po ng tanghali. At mamaya po ay babalik tayo sa The Lunch Break Show. Pwede po pa-request, ano pong kanta yan? From Bench de Galaong, ang favorite line ko ng teacher ko ay yung... Siguro yung palit po tayo ng 8.5 liters na langis, palit ng mga filters and linis pre, no? Very, very Ford naman pala. Magpakailan man by Rocksteady. Maya-maya pa play natin yan. Unforgettable line ng teacher ko, akala nyo basta IT pindut-pindut lang, sabi niya. ANC ba to? Sa ano ba to? Sa Mayan. DJ mabango na si Uno. Naligo naman na pala. Schedule? Oh, later. Yeah, may mga estudyante po kasi nangungulit sa atin sa labas ngayon. No, you can't come in. I'm sorry, I'm gonna let you in later on. It's your birthday. 2 days ago, you didn't invite me at all. Oh, no. You close the door first. I am on air, I am. May mga ano po, may mga nangungulit na estudyante sa atin sa labas ngayon. From Emery's NC, sabi ko, Ma'am Lloyda Hermosura ba yan? Yung nagsasabi na... Alam niyo, basta IT, pindot-pindot lang, ganyan. Parang narinig ko na kasi si Ma'am Lloyda dyan noon eh. Good morning, DJ. Pwede pong ipagdaupang palad mo ako kay DJ No Name kapag dumating. It's me, Emil Abalos po. Ipagdaupang palad? Nasa tumawini po kayo si DJ No Name po ay nasa loob ng kanyang damit. Paano po yun? Tama po. Sabi ko na si Ma'am Lloyda Hermosura yun eh. Yung basta ID lang, akala nyo, pindut-pindut lang, di ba? From Zenaida Ramos. Back then, DJ, when we were elementary, ito ang paboritong linya ng mga teacher namin. Mark my words, ibabagsak ko kayo. Go home and plant kamote, di ba? Yan yung mga nung elementary, totoo, usong-uso yan. Babachi na ako kapag nandyan na si Doc Mike, sabi niya. Bakit? Bakit naman? DJ, pa-play nga po yung scary sound. Yan ang scary sound. Ano yung scary sound? Ano i-play natin dyan? Yes po, darating po sila DJ Noni maya-maya. Piso kada Tagalog mo sa subject niya, may high school English teacher, sabi. Eh, ganun talaga. Para ma-pressure kang magsalita ng English at magamit yung English language, di ba? May kanya-kanya kasi silang pamamaraan kung paano, ano, i-pressure. Grabe pressure, ano. Basta yun, di ba? I-inculcate ang English language sa mga kabataan. Pa-shoutout po kay Ella Pamintuan from Taps Alicia, a message from Rain. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Taps Alicia. Kailan kaya opening ng Taps College? Yung Taps Stirling Campus po ay nag-open na. By the way, ano, tumatanggap na po ng early reservation ang ating Taps Stirling Campus para sa science curriculum. Sa kanilang... science class.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
1: Ah eh, yun lang. O nga no.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabso Radio, Real Radio. In the morning, welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. O diba, as I promised a while back, mga kapatid, na after ng ating advertisement, eh, andito na ako, diba? Pa-shout out po sa mga suki ni Doc Mike sa principal's office, sabi ni Emrys. Tapsiyan dati to eh, si Emrys, sabi niya, from 2011 to 2019 before pandemic. Bakit nangyari sa'yo? Bakit nandyan ka na, ha? Sa green school. Sa green school lang. At nananatili nga po, mga kapatid, ang ating question of the day. Anong unforgettable line ng teacher mo? Yan ang ating katanungan na bibigyang linaw dito po sa ating programa hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapatid. Ang bilis ng oras, ano, kapag nagsasalita ka talaga. Dinaanan ako ni Sir Zedric. Sabi mo kay Zeddy, ang tagal niya nang walang paramdam. Kamusta na ang buhay-buhay ni Zeddy? Di ba nagdo-doktoral yan? Nag-PhD na si Zeddy? Tinatamad na kasi akong mag-aral. Parang gusto kong ano na lang. Gusto kong kusa na lang dumating ang pera. Di ko alam kung tatapusin ko pa yung huling taon ko sa MAED ko, no? Tignan mo, nag-enroll ng law school, nag-enroll ng MAED, di alam kung saan talaga pupunta. Gusto ko din mag-enroll ng ano eh, ng TESDA, ng vocational, kasi gusto kong palalimin pa yung knowledge ko sa automotive, general automotive. Siyempre, dating service manager ang ano eh, dating deputy, di ba? Ang batang matanong ay matalino, sabi dito ni Mark Maranan. Favorite line daw ng teacher niya. Ang batang matanong ay matalino. Ang matandang matanong ay makulit. Teacher ba to? Feeling ko teacher to si Sir Mark. Teacher nga. Ayan, kasi nani, may ano siya ng DepEd. Okay. Hello po. Sabi naman dito ni Ian Cruz, favorite line daw ng kanyang Sir Dante. Naglolokohan na lang tayo dito. Sabi. Hi, Sir Zeddy! Kamusta? Di ka na nag-chat-chat? Hindi mo ako namimiss, Zeddy? Sana all Doc Zeddy, ha, Doc? Di mo ako namimiss, ha? Ikaw, ha? May utang ka pa sa akin nung kasal ko, di ba? Nangako ka nun. Papalitan mo yun. Yung araw na hindi ka nakarating nung kasal ko. Anyari sa'yo? Sabi ko na, nakalimutan na ako na itong si Sir Zeddy. Anyway, mga kapatid, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kalia Lily with a song called Magbalik. Back to back with Hills, Kung Wala Ka. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 9:55 in the morning. Kabili niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Siyempre may kasama po tayo mga kapatid sa mga sandaling ito.
1: Nagwapo.
0: Kaedad ko po siya ngayon. Sa ngayon.
2: Hoy, may akat din mo yung tsura ko ngayon.
1: Yan, yan. Nakatak-in pa yan. Tapos yung tak-in ko yung medyo hatak pa. Nahatak pa.
0: Parang mag-ano po si DJ No Name ngayon mga kapatid eh. Parang magnininong ng binyag.
2: Papunta akong JS.
0: Ayan, sa mga nagre-request na magsama daw kami sa isang area. Nandito na po kami ni DJ No Name.
2: At kamusta ka naman?
0: Eto po, medyo nagbibinata na.
2: Uy! Kumakaway yung mga nasa harapan, no? Kala nila may artista sa
0: lahat. Kaya nga. Kanina wala pong kumakaway sa akin dito eh. Nung dumating si DJ Noni, mga kapatid, dumami ang nagsisikawayan.
2: Ganun talaga pag... alam mo na.
0: Naubusan ng adjective si DJ Noni, mga kapatid.
2: Ganun talaga pag pogi.
0: Yeah. Ayan. Siyempre fresh from...
2: Tapos nakatuck-in pa. Ayan. Tapos mabango pa.
0: Naku yan.
2: Di mo paano ko naamoy?
0: Naamoy ko nga po eh. Pag nasa pintuan pa lang, amoy na kagad eh. Parang galing Manila talaga eh.
2: Ikaw ba? Ano ba pabango mo?
0: Bench lang po DJ Noni.
2: Ay, bench.

0: Bibigyan kita ng pabango.
1: Wow.
0: Yung tig na 9,000 na pabango.
1: Kukuha po ako ng bakanting bote ko sa bahay mamaya.
0: Huwag na bote.
1: Ganun po.
0: Amin, nakikilala ko sa'yo ang aking assistant driver, assistant admin, assistant assistant guard, assistant lahat, assistant.
1: Assistant DJ. Assistant DJ, no name.
0: Si Corporal Kenneth.
1: Corporal Kenneth. Hello, sir.
0: Good morning. Saludo ka naman.
1: Paano po ba sumaludo dito? Ang hirap po sumaludo na micro, ayun, hawak dito yung
0: mga mouse. Hindi ka nag-OTC no araw, no?
1: Hindi po eh. Pero galing ako na ng PNPA.
0: Ah, ganun.
1: Sa academy po before. Bago ma-turn back ng tuluyan.
0: Anyari?
1: Ayun po eh. Namatayan po kasi ng magulang DJ.
0: Ay,
1: seryoso.
0: Akala ko ano... Akala ko kinick out.
1: Hindi naman po. Naglibing din na bumalik. Ayan. Pupunta po ba sila DJ No Name ngayon sa awarding sa DSPC?
0: Saan?
1: Sa North Central, mamayang 1 po.
0: Hindi ako pumupunta sa mga ganun.
1: Oh, sa bagay. Artista po kasi si DJ No Name sa mga
0: ganun. Sa mga competition ng mga journalism. Hindi talaga ako pumupunta.
1: Oh, bakit po?
0: Wala lang.
1: Naintindihan nyo na kung bakit pinupo ko si DJ No Name. Alam nyo na yung age gap. Malaki-laki po kasi yung diferensya eh. Kaidaran po ni DJ No Name yung pangulo natin.
0: Malaki ang diferensya pero pag nakita nyo kami dalawang magkasama, parang hairline lang ang pinagdiba.
1: Ilang pulgada po ba ang diferensya?
0: Mga 3.
1: Pag yung 3 na yan, i-convert nyo sa dekada.
0: Pero tinan nyo yung pero tinan mo din yung hairline mo, tumaangat. Ano nangyari dyan?
1: Hindi ko nga po alam, DJ. Nung pumasok ako rito, mababa ito eh.
0: Nangyari?
1: Nung nagtagal-tagal na.
0: Umaangat.
1: Nung nag-brush up ako ng buhok, nagulat rin ako.
0: Umaangat.
1: Umangat ng isang pulgada.
0: Mga 2 taon ka pa dito, nasa tuktok na yan.
1: Kaya pala si Sir Louvi.
0: Si Sir Louvi.
1: Napag-alat ang dekada na.
0: Alam mo ang rason kung bakit di ka tinataasan ng sahod dito?
1: Kasi
0: mababa. Dami mo nilalait.
1: Sabi ko naman po sa inyo, DJ, mabait lang yung personality ko outside the microphones.
0: Pero laitin mo na lahat. Huwag si Sir Louvi. Huwag si Doc Mike, ganyan.
1: Sabi ko nga po.
0: Diyan nakasalalay ang salary increase mo dyan. Malay mo, kung hindi mo sila lalaitin, madagdagan ka man lang na 100 pesos a month, ganyan.
1: Sige po, simula po bukas i-build up ko sila.
0: I-build up mo.
1: Mga...
0: yung malupitang
1: malupitang build up ganyan.
0: Sabihin mong masipag, mabait.
1: Walang, masipag po talaga si
0: walang,
1: Doc Mike DJ.
0: Walang arte sa katawan, ganyan. Tapos sabihin mo marami siyang pera, gano'n.
1: Yan, alam ng tao po 'yan eh.
0: Maski hindi totoo, sabihin mo na lang para. may balita ako ah.
1: Ano po 'yan, DJ?
0: Anyari sa top 20 countdown kahapon.
1: Top 20 pa rin naman po siya.
0: Ano number 1? Si Bing Rodrigo?
1: Hindi po. Ang number 1. Bakit si Bing Rodrigo?
0: Ano Bing Rodrigo yung number 1 niya?
1: Ang number 1 po ay Baby Dolls, Ulala.
0: Hindi ko alam yun.
1: Ilan taon na po ba si DJ No Name?
0: 41?
1: Ay, kaya po pala yun, yung Ulala.
0: Mga 41 din namin.
1: Tamir. Okay naman po yung top 20, DJ. Sayang,
0: okay naman.
1: Kayo sana ang nag-tandem ni DJ Ego. Mas bagay kayo eh na mag-tandem eh.
0: Di rin.
1: Ay ba? Bakit naman po?
0: Basta hindi rin. Basta ayaw ko na mag-talk. Basta hindi rin.
1: Sabagay ba po ang energy ni DJ No ni mga classmates? Talagang... Kumbaga, kung may 5th floor lang tong building na to, lumagpas pa, ganun yun.
0: Nagpapabango ka ba?
1: Kasi yung energy namin, pang ground floor pa lang.
0: Pang ground floor lang. Parang, bagay ko talaga ng breakfast show.
1: Kaya nga.
0: Uy, good morning daw, sabi ni Emil Abalos.
1: Ay, kaya nga po, nag-text din po siya.
0: Nabuhayan ng Tops Radio. Uy, patay ba dati?
1: Grabe na.
0: Ganun, patay ba dati?
1: Pampatulog pa lang ang boses.
0: Tinamo! Nabuhayan ng Tops Radio. Tinamo?
1: Kaya pala, sabi niya po kasi, nag-text sa text line kanina, pwede bang ipagdaupang pahalad mo kay DJ No Name kapag dumating? It's me, Emil Abalos po, sabi.
0: Na-miss lang ako niyan.
1: Sabi ko, paano ko dapat dadaupang pahalad sa tumawini ka? Malayo-layo ang pisngi mo.
0: May mga loyal listeners.

0: Sa ko na maski anong gawin mo, maski kaano kagwapo ilagay mo dito sa studio, hahanapin pa rin nila si DJ Nonem. Ganun talaga.
1: Kaya nga po.
0: Yung tipong inalipusta mo na't lahat. Ikaw pa rin nahahanapin.
1: Yung sinira mo na po pagkatao, talagang hinahanap ka pa rin.
0: Ganun talaga. Depende lang yan sa bango. Ganyan. Depende sa... Nasa amoy lang.
1: Nasa amoy pala na idadala. Kaya po pala yung mga estudyante kanina, nung parating kayo, nagkumpulan dito sa ground. Parating na pala talaga si DJ Nonem.
0: So, good morning sa mga Tapsian sa Top San Tiago. Andito lang kami para titingnan yung construction na parang dumanak ko dito. Hindi pa ako pumupunta sa construction site. Kasi pagkatapos ko manggaling dyan sa construction site, parang wala na akong mood mamaya. Feeling ko lang.
1: Kaya pala magandang inuna nyo po dito.
0: Magandang inuna ko dito. Parang feeling ko, pagdating ko doon, mawawalan ako ng mood.
1: Para di ako madamay dito, DJ.
0: Umayos ka konti. Buti tinatanggal mo to.
1: Eh, yun po yung sabi ninyo, dapat makita yung mukha ko.
0: Yan, ganyan. Tama bang itatago ang katawan? Pinalagyan ba naman ng tint itong studio? Sabi ko, tanggalin mo yan.
1: Nagmukha po kasi akong aquarium, katok ng katok yung iba dito nung ano, mga nagdaang araw.
0: Ay, aquarium, anong klaseng aquarium? Janitor fish?
1: Parang ganun. Ba't naman po janitor fish?
0: Janitor fish. At least okay na, maliwalas na ito.
1: Asan po si Ma'am CH, DJ?
0: Kipapakilala kita?
1: Mamaya na lang po, baka paluin niya po ako. Kinabahan ako doon sa sinabi po ninyo.
0: Ay, pakilala kita kay Ma'am CH.
1: Kasama niyo rin po sila Ma'am Jo.
0: Kasama ko si Ma'am Jo. Tapos mamaya mag-lunch kami. Ewan ko lang kung saan kami sasama mag-lunch.
1: Ay, hindi po kasama si DJ Max doon?
0: Depende kung gugustuhin ni CH.
1: Kay Ma'am CH pala nakasalalay.
0: Kay CH nakasalalay. Mag-hi ka sa kanya mamaya.
1: Sige po, DJ.
0: Sabi mo, pakisama ako sa lunch.
1: Pwede po, pwede.
0: Sige, good morning. At manatiling nakatutok sa Tops Radio. Ano? Di ba, may gwapo naman kayong napapakinggan sa Tops Radio.
1: Na-build up naman po ako.
0: Na-build up naman ng bonggam-bongga.
1: Bukas po ako naman mag-build up sa inyo.
0: Ganyan lang yan. Bawi-bawi lang.
1: Reciprocate.
0: Pero pag inaakala mo minsan na hindi ako nakikinig, tinitira mo ako sa ere. Akala mo hindi ako nakikinig, ha?
1: Kaya nga po minsan dahan-dahan ako sa sinasabi ko, eh. Kasi may type...
0: Sinusumpong lang nila sa akin na tinitira ka ni kay, ni DJ Max sa radyo.
1: Kasi minsan sabi ko, hindi na nakikinig yata si DJ Nonem. Walang text, sabi ko ganyan. Okay, pwede to, pwede ka.
0: Akala mo lang yun.
1: Kasi may mga ano po nagte-text, sinahanap po kayo. Kaya sabi ko, ay, hindi po siya nakikinig ngayon, eh. Kaya oras mo ko naman para umariba.
0: Kaya tumitira ka. Mas maganda yung tumitira kapag pag nakaharap.
1: Ay, pag nakaharap. Huwag po yung nakatalikod.
0: Huwag nakatalikod. Naku. Hindi mo mararamdaman.
1: Ba't parang mas nag-enjoy yung iba pag nakatalikod?
0: Sige na, baga saan mapuntang usapan. Ganda umaga po sa inyo. Andito ka sa Top Santiago ngayon.
1: Salamat
0: anong,
1: po.
0: Anong kulay ng damit ko?
1: Mahirap po i-spell yung pero parang fuchsia pink po yun.
0: Alam ko na hindi ka marunong sa spelling .
1: Parang mahirapan po akong i-spell kaya
0: sabi mo na lang pink na lang. Sige.
1: Thank you po, DJ, sa pag-visita.
0: Bye, salamat.

0: 10:27 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And guess what, mga kapatid? Mga kapatid, 1 PM nga po pala. No? Ewan ko kung makakapunta ako kasi hindi ko pa ma-confirm ang aking schedule gawa ng medyo hectic nga po. Ano? Awarding ng ating Division Schools Press Conference dyan po sa may North Central School. God bless po sa ating mga Giorno at mga future RSPC qualifiers. And bring home the bacon, mga kapatid. May nag-uwi ng tusino. May mga kinakabahan daw kasi. May mga nag-message sa akin na may sneak peek ka ba sa result? Yun. Bakit ako? Wala akong alam dyan. Ano alam ko dyan sa mga sneak peek na yan? Hindi naman ako judge para malaman. Although napanood ko yung karamihan ng output. Meron naman akong ano ba yun? Initial judgment. Yan. Halimbawa, sa TV Broadcasting English, ang champion para sa akin, ang ano, tawag dito? Anong school na yun? Yung St. Louis. Tugigaraw naman pala, di Santiago eh. De, yun, God bless sa mga Giorno natin. Pero ang gagaling nila, no, at a very young age, ganyang kalalalim ang boses, ganyang kagagaling sa mga technical staffs, ano? Ang inyong lingkod nga ni, pumipiyok pa sa microphone. Parang di nakapag-aral ng 4 taon, di ba? Parang hindi naging DJ sa loob ng 8 taon. Ang RSPC pala, no, confirm dito pala sa Santiago gaganap. Tapos ang NSPC daw sa ano, alam niyo ba kung saan ang NSPC, mga kapatid? Davao. Sa Davao ang NSPC this year. Oh, God bless po sa mga ano, gusto ko rin makapunta dyan. Kasi, kamusta po flood control ng Davao? Kasi di ba bumahambula ka na at Pampanga, pero ang iniimbestigahan, Davao. Kanyari, mayroon bang tubo? May kanal ba? Mula Pampanga, Bulacan, hanggang Davao? Hindi, gusto ko kasi matikman yung durian. Never pa ako nakatikim ng durian. Sabi kasi nila, maantot man sa inyong pang-amoy, nakaka-addict ang lasa dahil mas matamis pa daw sa langka. Never been taste, no? Wala, gusto ko lang ano. Ang ating question of the day, mga kapatid, ano ang favorite line nyo sa mga teacher ninyo? Or ano yung tumatak na linya ng mga teacher ninyo na nais ninyong ibahagi? Padala nyo na yan sa ating text line 0935-810-8217. A big shout out po pala sa TV Broadcasting ng ano, na yung school na kung saan kinuha nila akong mag-train. Kasi kung saan ako naglilingkod mismo, hindi ako, nakalimutan nilang nandito ako. Ang na-train tuloy natin yung kabila. Ay, di ko pa pala nasabi sa kanila yun. Kaya pala. Mamaya. Anyway, ako po'y magbabalik para sa mas maraming tugstugan. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: TAPS. Taps. Radio.

0: lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
0: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs. Hello.

10:43 in the morning. And kabiling nga pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama. At gaya nga po na paulit-ulit nating sinasabi mga kapatid, sana walang iwanan! Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni, ay, tabi-tabi. Diba? Sa mga umaasa dyan, na kesyo mananalo daw sila, matatalo daw sila, huwag kayo masyadong umasa kapatid. Kasi may mga kinakabahan, may mga nararamdaman akong kinakabahan. Ano lang, instinct ko lang to dahil sa mga kanya-kanya lang competition na sinalihan. Alam nyo guys, itong tatandaan ninyo, no? Especially sa mga tapsiyan natin, sa mga classmates natin na nakikinig sa atin. Be sport sa competition. Sportsmanship, dapat lagi natin sineshowcase yan. Manalo, matalo, what is important is nakiparticipate ka. Although hindi natin pwedeng ineglect yung fact na iba pa rin yung pakiramdam na manalo ka. At iba pa rin yung pakiramdam na natalo ka, di ba? Pero that's part of the contest, that's part of the competition, ang may mananalo at ang may natatalo, di ba? Ano man ang nangyari sa'yo, eh, at least binigay mo yung best mo, di ba? Masakit lang doon, yung binigay mo yung best mo, natalo ka. Itawa na lang natin yan. Ang inyong lingkod kasi never pa nakaramdam ng pagkatalo, eh. Wow! Ay! Hindi nga makapag-champion-champion, eh, di ba? Alam niya yung mga nagado daw na ano dyan. A big shout out to Sir Marjun. Ayun. Na number one na viewer ko sa TikTok ko. Ito yung sinasabi ko. Yung sumpa na... Kasi anoon, mainit yung bibig ko. Ito alam to ng mga kino-coach ko. Yung, lalo ni mga kumukuha sa akin na i-coach ko daw sila. Kesyo ganyan. Kapag sinabi ko kasi na ilibre nyo ako ganyan... At hindi nyo ako nilibre, malaki ang chance talaga na babaligtad ang sitwasyon. Totoo yun, promise. Never, ano yan, na never ako nagkamali sa instinct na yun. Pag, may time kasi noon na sabi ko dun sa isang school noon, nagpalibre kasi ako. Hindi ako nilibre, medyo sumamaloob ko. Matatalo kayo, sabi kong ganyan talaga. Alam mo nangyari? Nagkatotoo, nasisituloy ang inyong lingkod mga kapatid. At hindi yan nangyari once, nangyari yan four times in a row. Ibig sabihin, apat na taon na nangyayari sa init ng dila ko. Ah, wala naman akong sinabihan ngayon na may matatalong school. Ang alam ko mananalo lahat ng school. Di ba pwedeng panalo lahat ng mga broadcasters? Sa TV Broad, ang taya ko or ang pinustahan kong manalo ay ang school ng Sefton Village. Matatawa yung Sefton na ito. Sa ano naman, sa Radio Broad English, iba kasi yung ano yung pag may natural voices na ano na... Sa result kasi, yung iba, tinitignan yung clarity, di ba? Ganyan yung judging nila. Yung articulation, modulation, di ba? Meron kasi yung mga ano, mga young broadcasters natin, young casters natin na very pilit yung accent, may ginagaya sila, di ba? Meron naman yung iba na natural yung boses nila, na innate na, kumbaga since birth, ganun na yung build up ng voice box nila. Diba? Apaka-social eh, no? Meron din naman yung iba na talagang pinagbuhusan ng time, ng effort, yung editing and so on and so forth. Yun yung mga ano, yung pinagpapalang nananalo mga kapatid, di ba? Yun yung mga lakihan chance na makapasok ng RSPC, ng NSPC, di ba? But we're not saying na... sila ang panalo, pero we're saying na malaki ang chance, di ba? Na makapasok. Kasi nga, yung effort, nag-pays off, di ba? Pero, andun pa rin yung init ng aking dila na kapag hindi nailibre, eh, malaki ang chance ang hindi makapasok. Speaking of, may nag-message from Schools Division. Big shoutout po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon, sa mga distinguished adjudicators natin dyan na pa-uwi na daw. Bakit kayo pa-uwi yung iba? Hintay nyo muna ma-announce. Siyempre, mauuna muna yung mga individual categories sa, ano, sa awarding, di ba? Bago yung mga group, mga team. Meron pa ba yung ano, collaborative writing? Ah, meron pa rin. Wala, batch namin nasimulan niya. So, whoever wins this year's DSPC, you guys deserve that, no? Lahat nung hirap ninyo, lahat nung pagmamalat ninyo, pag inom nyo ng ginger bone, aluya, sama nyo na pati Lola Remedios,
Yung iba, lumunok ng cutting ko. Diba? Lumunok ng Vicks para maging banayad ang boses. You guys earned that. You guys earned the position or yung distinction na marireceive ninyo mamayang 1 PM. So, doon umikot yung ano natin ngayon, yung ad-lib natin. Mamaya babalik tayo. Eh, syempre, meron rin naman mga individual awards dyan. Gaya ng best, ano yun, sports presenter, ganyan. Newscaster, diba? Anchors. Eh, ano man ang maging resulta niyan, ladies and gentlemen. You guys deserve that. You guys earned that. Bakit umiiyak? Bakit umiiyak kayo? Ah, wala, wala. Okay. Anyway, mga kapatid, meron pa rin po ang ating question of the day na, ano ang favorite line and feature ninyo na never ninyong makakalimutan? Diba, andyan pa rin tayo sa katanungan na yun na hindi natin maisantabi kasi nga ni, ayun, notable yung quote ng teacher mo eh. Hindi mo talaga makakalimutan yun, especially kapag gano, may time na hindi alam ng mga teachers na nakakasagasaan na sila ng feelings. Mahingi naman. May hindi nagbibigay, guys. Sabi dito ni ano, Nino S. Chua, hey, nobody says no to Mrs. Brown. Ang sosyal naman magalit ng teacher ninyo. Hello, DJ. Tulong sa PWD taga San Manuel. DJ, hindi ko na gets. Hello, DJ. Ong tulong sa PWD taga San Manuel. Hindi ko po maintindihan yung message ninyo, kapatid. Parang medyo choppy kayo at hindi tayo magkaintindihan. DJ shoutout po kay Ingin. DJ shoutout po sa chismosa na dalawa kaya di manalo-nalo sa wedding. Andiyan na naman tayo sa wedding mo. Texter 0985. Kaka-wedding ninyo yan. Ano nangyayari sa inyo? At nandito na si Riz Rivera. Ayro, Riz Rivera. Could you get out of... Where's the food? Yan na naman siya. Wala na naman. Pag kayo natalo. Eto, sabi dito ni Setsuna say, walang uwi hanggat di tapos magsulat. Eto sa public school to, sa totoo lang. Ano, karamihan talaga. Ganyan kami nun. Ay hindi, natry ko na rin sa isang private school to na hanggat hindi natatapos na sulatin yung mga pinapasulat ng teacher nun. Eh talagang walang uuwi. May time pa nun eh, naiyak na lang ako nun kasi alam mo yun, aapat na lang kami ng classmates ko natitira dun sa ano, sa classroom. Di pa rin kami matapos-tapos, naguunahan kami. Tanda-tanda ako pa yung teacher ko na yun, natroma ako sa'yo. Dahil dun talagang binilisan kong magsulat, trinin ko yung sarili kong magsulat at saka ano, ang damot ng mga to pag kayo bumagsak. Tanda mo, yung score mo sa exam 10 lang. Yung score mo sa exam. Yung score mo sa exam. Yung exam. 10 ka lang. Ayan. Anyway. Manatiling nakatutok mga kapatid. Magkakasama-sama tayo hanggang tumawid ang inyong pananghalian. Huwag niyo akong iiwan. Iba kasi nang iiwan dyan. Ngunit subalit natapuat bagamat Ma'am Villaflor. Sabi dito ni Maria Giselle. Ano yun? Ano? Ngunit subalit natapuat bagamat. Filipino teacher siguro to. Filipino major to kaya ganyan. Ano? Shoutout po kay Marta ng Alicia Isabella na hindi manalo-nalo sa scratch it at wetting kasi binawalan. Pero di ba sabi mo, ano, swerte to si Marta gawa ng lagi na nanalo sa wetting at saka sa mga kung ano namang kaek-eka nag-gambling yan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Sarah Geronimo with the song called Dahil Minahal Mo Ako. Back to back with Tony Gonzaga's We Belong. Keep it right here to 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Tawagan mo ang tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
1: Nay, babae po ang sumagot.
0: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show.
2: Lunch Break Show. Lunch Break Show. Lunch Break Show.

11:47 on the clock, mga kapatid. Kapiling nyo pa rin po, DJ Max. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. And guess what nga po, mga classmates, we're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako nagpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa atin sa loob ng 4 oras. Nawa hindi kayo nagsawa sa mga nanawa sa akin sa loob ng 4 oras na yun. Sana pagsawaan din kayo. Ano? I'd like to congratulate sa ating mga ano, ating mga tapsiyan, sa ating mga broadcasters na ang tawag na rito, mga nagsipag wagi. Wagi, wala bang ang result? Sa mga lumabay na para sa ating Division Schools Press Conference katatapos na DSPC. Although mamaya awarding, mamayang 1 p.m. Well, congratulations in advance, especially sa ating mga tapsiyans na lumahok at lumabay na. Diba? Dapat patas. Alam ako sinasabi nga, no, ha? Baka ma-issue tayo. Pero ang ganda. Ang ganda ng mga performance ng mga schools. Hindi lang naman yung TAPS. Lahat po ng performance. Talagang kudos to all of you, to the coaches, sa lahat-lahat. Hello po. DJ pa, shout out kay Ryzen Galapon. Ryzen Galapon, oy! Oy! Shout out, diba? Sigawan yan. Mamihena, parang may nakakalimutan ka. Di ba Monday ngayon? May sinabi ka nung last live ko, ah. Ano yan, ma'am? Puro pa shout out lang? Walang ano? Walang bigay? Kasama po natin ngayon dito sa booth si Kendra Gomez. Yung isa sa mga anchors natin na talaga namang tumatak ang boses sa mga coaches, ano? Na napagkamalan pang mas matanda yata dun sa male anchor. Na sobrang bilog ng boses ng babaeng ito, no? Eh, hindi nila nakita in person, bilugan din talaga, di ba? Bilugan! Grabe naman pala, pinaglihi naman pala sa lapas bachoy si Kendra. Ang bilog ng boses, ano? New Yorker to, eh, kapa, eh. May narinig pa ako nagsabi na ano daw siguro, parang Phil Am, di ba? Grabe naman sa Phil Am, maputi lang po si Kendra, pero ano po siya, Ilocanong kuripot. Buti na lang hindi kilala kung sino si DJ Max at saka kung saan affiliated na radio station, no? Kaya talagang parang espiya, gano'n. Naririnig ko talaga yung ano, yung mga unfiltered comments, ganyan. Yung mga comments na, alam mo yun, hindi nila alam na nandun pala sa room na yun yung ano, yung isa sa mga affiliated doon. Joke lang po, ha, hindi po ako ano, wala po akong kinikilingan, walang pinoprotektahan, eh kung may pagkakamali ang ano, eh, kasalanan nyo yan. Ano yan, mamihena? Puro abang lang? Puro typing? Walang ano, walang pagkain. Oy, thank you Kendra for sponsoring my lunch. Thank you for the piatos. Doon po sa coach, sa teacher na nagsabi na mukha ay ano, tunog grade 12 daw po. Yung sinasabihan niyo po ay ano, kinder. Sa totoo lang kinder po siya, hindi siya junior, hindi siya senior. Pwede senior citizen. Pero ano po, yun nga talaga yung ang tawag dito, technique sa radio broadcasting, dapat maging tunog matured yung boses, di ba? Yung iba kasi talagang madidistinct yung voice na alam mo, junior high school to, di ba? May nagsabi nga nung narinig si Riz na nag-report, ay, eto junior to. Sobrang daming ano kasi TH sound, eh. Parang ano, eh, parang tumalsik yung laway ni ano, ni Riz sa microphone yun. Pero tama po kayo, junior high school po yung batang iyon. Pero mali kayo dun sa ano, sa anchor. Sabi ko na, tama yung pinili kong anchor. Galing ko rin talaga, eh. Nag-coach, ah. Bahala sila. Narinig ko naman yung performance nila at the other schools. Talagang magagaling silang lahat. Wala naman ako sinasabing hindi magaling yung iba. Ang sinasabi ko, magagaling silang lahat. Baka kasi ma-misinterpret yung statement natin na naman dito. Opo, Kendra Gomez. Talagang tumatak din sa akin yun, eh. Na maganda pa nga sana kung mayroong ano, eh, yung paggalaw ng ulo side to side. Habang sinasabi, Kendra Gomez, yung maganda. May mga ganung reporter na nakita ko kahapon. Na habang nagre-report, eh,
maka-headbang naman to. Ano, rap ganyan. Talagang nagbabalita. Gumaganon pa eh. Talagang, okay. Ang gaganda po ng boses nila. Nararamdaman ko ng one of these days, mapapalitan na ako dito talaga. Maganda rin magkaroon ng mga ano, babaeng DJ dito. Kasi ano eh, si DJ No Name, si Mr. M, di ba? Si DJ Echo, puro lalaki na puro barako na yun nandito. Pwede rin magkaroon ng babaeng DJ dito kasi last time I was able to hear na andito daw dati si DJ Marikit. Hello, Ma'am Richelle. Kendra Gomez, di ba? Mayayaman po kasi yung mga batang to kaya tunog stateside yung mga accent. Ma'am Hena! Ano? Ganyan na lang, di na nag-type. Wala na, di na tinuloy ang message niya. Pa-shoutout kay Ryzen Galapo. Hanggang dun na lang. Sabi ko na eh, paasa to si Ma'am Hena. Sa simula lang okay. Anyway, this has been your DJ. My name is DJ Max saying goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid. Laging tatandaan. Mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. This has been DJ Max now signing out. As I leave this program, let me give you a song from Taylor Swift with a song called The Fate of Ophelia. Manatiling nakatutok dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. DJ Max now signing out. Bye-bye!

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: na kago gizi
1: na kay dotang
2: salki urfi
3: hita
4: hita naman para kay lolo at lola
3: hita
5: hita
3: hita
5: hita

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.

0: TAPS Tops Radio.
1: Hey, Believer.
2: You wanna guess the color of

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, brown, black, pink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Ay, bakit ganoon? Ay! Kapag naaresto ay biglang nagkakaroon ng sakit.

Yun lang ang kaisa-isang balita ngayon. Dating Speaker Martin Romualdez arestado na. Get you out of my head, girl, it... Sa detalye ng mga balita, manood, makinig sa telebisyon. Sila na bahala magbalita. Pero huwag kayo masyadong magpakasaya, ha, mga Dutertes, ha. Huwag kayo masyadong magpapakasaya kasi nga malay mo, bahagi lang yan ng kanilang script. Bahagi ng kanilang script para tataas ang approval rating at trust rating ng Pangulong Marcos. Para masabing maski pinsan niya si Martin Romualdez, ay kaya niyang arestuhin. Oh! Malay natin, malay nila. Amok pa ingay! Eh kaya amon may nga nang mapaspasama ka. Puro drama naman ka. Amok pa ingay ka. Yuk na na. Paano yun, Ma'am Jo? Paano yun? Yuk na na. Alam mo yung nangyayari ngayon sa Senado, Kongreso, sa politiko. Di mo alam kung totoo ba talaga o mga drama lang yan para sa kani-kanilang mga sariling interest. Hey! Huwag na tayo magbalita! Nakakapikon! Basta yun lang ang balita, guys. Magandang morning sa lahat po naman nakikinig ngayon. Kayo ay nakikinig sa... Tabs Radio lang naman na pinapakinggan niyo. Ganda umaga sa mga nakikinig dyan na medyo mga DDS. Masayang-masaya sila, oh. Huwag kayo masyado magpakasaya. Ah!

0: Boom! Tarot! Boom! Tarot! Tarot! Boom! Tarot! Pinabati ko muna ng lahat po naman nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. At binabati ko siyempre lahat ng mga online listeners natin. Good morning pala kay Doc Ray, kay Ate Che. Magandang morning dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga. Get well soon, Ate Che. Good morning. At good morning na rin kay Doc Joshua at siyempre kay Ate Kay. Magandang morning. At magandang morning kay Ava and Raya at kay Nanay Saling. Magandang umaga kay Mamang Baket dyan sa Bayombong. Magandang umaga kay Papang Lakay dyan sa Santiago. Magandang umaga kay Sister Belle. Good morning na kaliit-liit mong tao. Oh, kapag mag-drive ka, akala mo, bahagi ka ng racing team. Magandang umaga kay Kuya Dominic at saka kay Sister Jaja. Good morning! 5 minuto na lang bago mag-alas 7 ng umaga. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Makakalimutan ko ba naman, magandang umaga kay DJ Max na nakasama namin sa loob ng studio kahapon. Nakipagharutan ako ng mga 5 minuto yata kay DJ Max kahapon. Good morning, DJ Max.
1: Ipakita nyo

Alam niyo po, classmate, kapag kayo ay may trabaho, halimbawa employed kayo, no? Employed kayo. Anong trabaho 'yan? Kunyari employed ka as janitor, ganyan. Kunyari employed ka as security guard, ganyan. Kunyari employed ka bilang isang office staff, ganyan. Kanya kailangan ay gagalingan mo, ibigay ang iyong pinaka best. Hindi yung saka mo lang ibibigay ang iyong best kapag nakikita ka ni boss. Hindi yung natataranta ka na. Hindi yung saka ka nang natataranta kapag nandyan na ang mga bosses. O dili kaya yung tipong saka ka lang nagpapakitang gilas kapag nandyan at alam ng boss na andyan. Ano daw? Yung inconsistent sa mga ginagawa, yun ang ibig sabihin. Nakikita ng boss o hindi nakikita ng boss, basta dapat ginagawa mo best mo. Yun. At consistent lagi, hindi yung saka ka lang masipag, saka ka lang magaling, saka ka lang nagsusumikap, saka ka lang nagtotodo effort kapag unang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Pero after that, ay lupaypay na. Ooh!

0: nagpaka-demand ng salary increase wagas. Wala ka pang napapatunayan, sinalbag salit.
1: Kasali ang lahat sama-sama.
0: Relate much.

yung nararamdaman ng mga boss nyo, ng mga amo ninyo na meron naman talagang nagagawa, na mayroong pagbabago at nag-i-improve ang mga bagay-bagay. Pero kung pareho din lang naman ang mga nangyayari, aba, wag ka nang humingi ng salary increase. Okay, okay. At wag na wag mong tatanungin kung merong salary increase. Hintayin mo lang kung merong ibibigay. Kung meron, meron. Eh kung wala, edi wala. Wag ka nang umimik kasi baka sabihin niya sa'yo, bakit? Ano na nagawa mo? Boom! Tarat! Andyan kami sa Top Santiago kahapon. Magandang umaga kila Ma'am Pearl. Magandang umaga. Siyempre, magandang umaga kila Sir Luvi at mga karpintero dyan. Ang bagal nyo, mga karpintero, nabubusit na talaga ako. Yung engineer namin na Petix, walang ano, Petix. Bagal! Kapag ako nagpatrabaho dyan, natapos na isang buwan pa nakaraan. Di bale, last project mo na yan sa akin.

Ganyan. Kasi pag tumanggap kayo ng, kunyari, meron kang negosyo, no? Kunyari, no? Ito, nasa ng liwanag portion. Kapag meron kang negosyo, kunyari, tinanggap mo, sasabihin mo, matatapos ko ito sa loob ng 2 buwan. Ganyan. O, dili kaya, 3 buwan. Ganyan. Sisikapin mong matapos yon. Huwag yung tipong meron naman sigurong palugit. Ganyan. Huwag yun. Kapag alimbawa, meron kang tinanggap na trabaho. Usong-usong ngayon ang ano, nagfa-follow up ng mga uniform. Kapag halimbawa, tinanggap mo ang uniform na tatahiin, ganyan, tatanggapin ko to, ibibigay ko ng sa loob ng 2 linggo, ganyan. Sikapin mong maibigay sa loob ng 2 linggo, sinalbag! Linggusay, itago ang hiya. Hindi na yung, hindi yung namumuti-muti na ang matanong taong ka-follow up sa kanyang order na pinagawa sa'yo, tapos wala ka pa rin maibigay. Huwag na huwag kayo magninegosyo nang puro kayo pangako na hindi nyo naman maibibigay ang mga order. Walang uulit sa'yo!

0: mag-order sa iba, eh sa iba na lang mag-order, eh asan ka na? Yung mga may negosyo dyan, kung tatanggap kayo ng trabaho, sisiguraduhin nyo na gawin nyo ng maayos at sisiguraduhin nyo na ibigay nyo sa tamang oras.
1: Ipakita nyo ang inyong husay, itago ang...
0: Ay, bad yan, bad yan. Halimbawa, tatanggap ka ng uniform, gagawin ng, halimbawa, sports, ganyan. Tatanggap ka ng... gagawin mo yung jersey ng mga player, ganyan. Tatanggap ka na uniform, tapos na yung play, yung palaro. Tapos na yung palaro, di mo pa na ibibigay yung kanilang jersey. Wow! Yung na-stress mo na yung nag-order bago mo maibigay, ganyan. It's a bad sign na... hindi ka magtatagal. Tararat, tararat, boom, boom, boom. Ganyan lang ang negosyo, guys. Dapat bigay todo nyo yung mga ano. Kapag halimbawa, nangako ka, gagawin mo yun. Akidaki? Okidaki.
1: Inyong bewang, kumembot-kembot na parang gumigewang.
0: Tapos pag halimbawang may ipinangako kang kalidad, quality ng iyong output, dapat sisiguraduhin mo na yung quality naman na inaasahan ng customer mo, mabibigay mo. Ganon. Entende!
1: Hilo, may ngipin o wala, matanda at kalbo.
0: Yung engineer namin na gumagawa dyan sa Tapsan Tiago, Diyos ko, Mayo.

0: Buntis na yan. 2 months ka nang delayed. 3 months ka nang delayed. Buntis na yan, ga. Ganda umaga kay Sian Lee at siyempre kay Ma'am Jo. Magandang umaga, Ma'am Jo. Sige, binabati ko po yung mga nandiyan sa San Isidro, Isabela. August 31. Sabi nung nasa harapan ng tindahan, sabi niya, yan pala sinonim. Siya pala sinonim. Sumayaw ang buong mundo. Hindi ko alam kung nasa isip niya. Ayaw, mahirap po, mayaman anumang estado. Ay, nako. Nausong-uso. Ano ba ngayon? Anong araw ngayon? Ano ba araw ngayon? Martit? Ha? Martit? September 8. Uy, ayan na naman. September na pala ngayon. O nga, no. Han ko napakadaan nga bare months na pala ngayon. Wala. Hindi pa kami ho. Hindi pa ho kami nagpapatugtog ng mga Christmas songs sa Tops Radio kapag September. Kailan kami nagpapatugtog ng Christmas songs? Nag-uumpisa ng November, second week ng November. After ng araw ng mga patay. Ayon. Kung ngayon, it's too early. Wala pa nga pambili na regalo eh, magpapatugtog ka ng Christmas songs. No good. At siyempre, binabati ko lahat po ng mga drivers ng Ilagan. Mga bus drivers daw dyan, mga mini bus drivers. City of Ilagan, magandang umaga po sa inyo. Lagi daw sila nakatutok sa Tops Radio. Ay, Avisala Esma, syukran, syukran, syukran! Sa mga nagtatanong kung bakit wala na ako tuwing Sunday, wala lang, busy lang. Abang-abang lang kayo, baka sakaling bigla akong nandiyan kapag Sunday program. Sunday morning. Pero meron tayong bagong radio program kapag Sunday ng alas 11 hanggang alauna, ha? Yung Top 20 Countdown. Pero iba ang host. Ang host niyan ay si DJ Echo. DJ Echo. Dating DJ ng Mix 97.7. Good morning, Mr. M.
1: Good morning, no name.
0: Wow, long time no hear.
1: Oo, taga na natin din nagjujuti, no?
0: Nakayelo ka.
1: Yung binigyan na uniform eh, kailangan suotin.
0: Ano nakalagay sa likod ng uniform mo, patingin?
1: Op.
0: Oy, PDL.
1: Ano yung PDL?
0: Bewang nang mapawi ang lumay. Hindi mo alam yung PDL?
1: Personal Disability Liability.
0: Tayo na. Persons Deprived of Liberty.
1: Si mama.
0: Speaker Martin Romualdez
1: Oh, nakita ko yun.
0: Naka-PDL na yung likod ng t-shirt.
1: Oh, nakita eh. Parang, ewan ko ba?
0: Basta nakita ko lang, naka-PDL na yung likod. Maganda umaga kay Ate Selen ng Tabs Ilagan.
1: Yes, good morning. Good morning.
0: Umandar na ba yung metal detector natin dyan?
1: Umandar na yan, no name.
0: Umandar na. Oy, sa Tabs Santiago, mag-install daw kayo ngayon. Tap Santiago? Install nyo ngayon kasi okay. Antagal nung cover niya eh.
1: Okay.
0: Nung 2 linggo pa nakakaraan na meron na yung metal detector pero natagalan sa cover.
1: Ngayon meron na.
0: Meron na.
1: Meron na yung cover niya.
0: Alas 8:30 dadalhin. Mm. Kaya mag-install kayo mamaya ni Uncle Benito.
1: Okay.
0: Sa Tops Santiago para medyo magkaroon ng dagdag security dyan.
1: Yes.
0: Dadaan ng inyong mga estudyante sa metal o walk-through metal detector.
1: Yes.
0: Okey-dokey?
1: See you dyan sa Tops Santiago.
0: Namiss kita, Mr. M, nung Friday and Saturday.
1: Bakit?
0: Nasa Manila ako that time.
1: Oh.
2: Asan kayo ngayon? Asan kayo that time?
1: Siyempre, nung Sabado, no name, punta kami ng Ilagan.
2: Bakit? Bakit?
1: Siyempre, yung pinapagawa mo, yung bahay ng kun natin.
2: Kala ko ba Friday nyo ginawa yun? Friday nyo ginawa yun.
1: Saturday, no name.
2: Ay, ganun ba?
1: Saturday yun. Kasalukuyan ng area meet ng mga bata.
2: Ay, nako. Good morning pala kay Sir Kenneth na yes. Nandyan na sa Sterling Campus. Nakikinig sila sa office.
1: Yes, good morning sir.
2: Kay Corporal Kenneth. Yan. Good morning na rin kay Corporal ba o Sergeant? Sergeant John Lloyd
1: John Lloyd Cruz?
2: John Lloyd anong pangalan? Anong family name?

0: Corporal Morales.
1: Oh, yun ang pangalan.
0: Kenneth din.
1: Kenneth din?
0: John Kenneth.
1: Oh, John Kenneth.
0: Dalawang Kenneth natin eh, mga dalawang corporal.
1: Oh.
0: Tapos corporal din si ano, si corporal ba siya? Corporal si Jemmer.
1: Oy.
0: Jemmer Pablo. Corporal yan.
1: Oh, kapatid ni Kunya, ni Sir, ni Ma'am Limer. Morning po.
0: Yung mga security guards at mga security personnel namin dyan sa TAPS Sterling Campus ay mga

0: Ano? Matinik?
1: Matinik?
2: Kaya'y naghihintay, huwag mong pipigilan.
1: Ay, nako. Magandang umaga sa lahat po ng mga kasama namin. Mga yes. Security guard.
2: Ikalawang kamay.
1: Binabati rin po namin lahat po ng mga guro sa ibang mga paralan. Magandang morning po sa inyo.
0: Magandang morning po.
2: Kasama ang lahat maging
1: sa mga campuses ng TAPS, magandang umaga. Kay Ate Venus pala at saka kay Jesser, good morning.
0: Good morning po, ma'am.
1: At saka kay ano? Kay, ano pala nito? Jeremy.
0: Yes.
1: Jeremy!
0: Kuya Jeremy!
1: Ayusin mo, Taji Kubo! Meron na daw mga ano, anay.
0: Ay, may anay.
1: May mga anay daw yung bagong ano.
0: O, lagyan nyo ng langis, no name.
1: Kinakapitan daw na anay yung, hindi, may pang-anay talaga.
0: Yung parang anay na pang-anay, yung nilalagay nila sa poste no name.
1: Oo. Oh,
0: para hindi dapuan ng panang meron, anay.
1: Meron talagang nabibili na pang ano talaga, oh, pang-anay.
0: O pang-taboy.
1: Oo, oh, pang-taboy ng anay.
0: Pero yung kwan, meron silang nilalagay sa soil eh.
1: Oh, yun din yun. Parang ganun din.
0: Parang bago nila lagyan ng semento, dapat lag-applyan ng parang pangpuksa ng kwan.
1: Oh, parang
0: anay.
1: Ganun. Oh, ganun. Pa-shout out daw kay kuya niya na si Efren Ramos Jr. at sa pamangkin ko, Jojin. Ano daw? Karen Ramos ng San Felipe Chagi Isabela. Oy? Na nakikinig daw ng programa natin ngayon from Ramos Juvenal Jesus.
0: Good morning.
1: Good morning. Yung text line namin 0916314310. Yun pa rin ang number namin.
0: Yes.
1: Di pa rin naman nagbabago although hindi namin nagagamit masyado. Yung program ni DJ Max alas 8 hanggang alas 12 ng tanghaling tapat.
0: Oh.
1: Pasensya na kung minsan medyo napuputol. It's internet connected. Ano kasi na hook up yan.
0: Yes.
1: Kaya pag medyo tumigil ng few seconds, pasensyahan nyo na. Di bale, bumabalik din lang naman. Tapos makikipagharutan kayo kay DJ Max. Ganaw! Kung hindi nyo ramdam ang kaharutan ni DJ Max, harutin nyo pa. Dagdagan nyo pa, galingan nyo pa, harutin.
0: Yes.
1: Yung mga single dyan, bilisan nyo, harutin nyo na siya. Lalo-lalo na ngayon at nagkakaproblema sa kanya marriage life.
0: Naku po. Ayan na tayo.
1: Hindi pala siya.
0: Ang patay tayo dyan.
1: Hindi pala daw siya kasal.
0: Patay tayo dyan.
1: Good morning kay DJ Max.
0: Yes, mukhang good morning.
1: Mukhang si DJ Max yung nakakakuha ng advice ko.
0: Huh?
1: Na siya yung nakakakuha ng advice ko.
0: Na ano?
1: Na huwag ka basta-basta magpakasal. Live in lang muna. Ganyan.
0: Oh. Oh, DJ Max. Oh, alam mo na.
1: DJ Max. Oh, di ba?
0: Oh.
1: Para pag biglang nagkabulilyaso, edi hiwalay.
0: Bulilyaso ka agad eh, no?
1: Walang iniisip na marriage contract. Oh, di ba? Hindi ko pa na-meet si DJ Max eh, dati na niya pala ginawa yung advice ko lagi. Ewan kong nakikinig siya dati sa programa ko.
0: Oo, oh, siyempre nakikinig yan.
1: Malamang napakinggan niya sa radyo sa programa ko sa gabi.
0: Oo.
1: Sa program natin, Mr. M, na advice ko na huwag ka agad magpakasal. Live in lang muna.
0: Now you know na, sir.
1: Now, DJ, DJ you are Max. Telling na effective. Sabi niya kahapon gusto daw niya magpa-advise kay ano kay Teacher CH kay sa ating guidance counselor
0: dahil
1: tungkol sa marital.
0: Marital
1: affair.
0: Bakit?
1: Ewan ko sa kanya. Sabay sabing di ba hindi naman para ko kasal.
0: Ay ganoon.
1: Good morning DJ Max.
0: Yes, good morning po.
1: Yang kagwapo mong yan, makakahanap ka pa ng mga 15 at kalahating babae. Yan. 15.5 pwede mo pang hanapin na kapalit. Baka nakikinig yung girlfriend.
0: Magalit na naman sa inyo ni.
1: Wala akong paki. Good morning sa lahat po naman nakikinig dyan sa TAP San Tiago. Yung mga nata-traffic na ha, yung mga nata-traffic na, ganitong oras nata-traffic na yung mga tolay eh. Mga papunta sa school, ganyan. Huwag kayong masyadong mainit ang ulo. Dadaan kayo dun sa mga

0: tamang ruta. Huwag kayo papasok sa one way, ganyan. Kung alam nyong ginawang one way yan, huwag kayong papasok. Lalong-lalo na Tab Santiago, ha? Para hindi magkaka-traffic jaaan.
1: Yes.
0: Ay, nako. Punta ulit ako mamaya ng Tab Santiago. Ayusin ko lang yung audio ng Tab Santiago. Tabs Radio Santiago.
1: Okay. Susunod ka doon.
0: Susunod ako mamaya.
1: Okay.
0: Ewan ko lang kung anong oras sila magpapamerienda. Yun lang ang tsambahan ko. Good morning din sa mga kasamahan namin dyan sa may Nasim Rojas. Good morning,
1: yes,
0: good morning.
1: Good morning po.
0: No? Kila Sir Jeff, kila Ma'am Juliet, sila Jesser.
1: Yes, good morning po Ma'am Sir.
0: At siyempre kay Ate Venus. Magandang morning kay
1: yes, good morning po.
0: Ate Venus na malapit na daw siyang yayaman.
1: Opa! China Oil.
0: Siya kasi nagmamanage ng kantin ng Tops sa Nasim Rojas, si Ate Venus.
1: Yes.
0: Eh sabi niya mayroon daw siyang mga benta, kaya sabi ko, malapit ka na yayaman!
1: Apa!
0: Para hindi na siya masyadong mainita ulot na i-stress lagi pag walang pera. Kung ano-ano naisip niya pag walang pera.
1: Oo.
0: Oh. Si Ate Venus.
1: Morning po ka.
0: Ah, Jeremy, lagyan ng ano ba yung pamatay ng ano? Ng
1: hindi ba basta kanyon?
0: Pamatay ng anay?
1: Hindi ba basta ano dito, langis ng
0: hindi, usually, hindi yun langis.
1: Usually langis ng sasakyan nilalagay doon eh.
0: Hindi, meron talagang pamatay sa ano sa anay. Sama mo na rin ang inyong ulo. Lagyan mo ng ano, mga cuticle remover. Ganyan.
1: Cuticle. Niyak ka na ulit. Tiladda ka mo noon.
0: Oh, ganun talaga nilalagay. Ay, sabi nung isang listener natin sa San Manuel, DJ, yung tulong mo ay na pinangako mo noon na saan na, PWD po ito, taga San Manuel Isabela. Ooy. Matagal ko nang tinangka dumaan dyan ate, pero so far hindi ko pa nagagawa. Huwag kang mag-alala, sa loob na 10 taon magagawa ko din yan. Baka sakaling buhay ka pa that time. Meron lang akong announcement sa lahat po ng mga gustong mag-enroll sa TAPS Sterling Campus, yung aming Science Campus. Mm-hmm. Kailangan nyo na po mag-reserve now. Mahigit isang daan na po ang naka-reserve sa ating TAPS Science Campus na kung saan ay doon ilalagay sa TAPS Sterling Campus. I-enjoy nyo ang pinakamagandang classroom, pinakamagandang facility. I-compare nyo pa kung gusto nyo. Pasyalan nyo, pwede nyo nang pasyalan ang TAPS Sterling Campus. Mm-hmm. Kung gusto nyo, kung nagdadalawang isip kayo kung ano meron, pwede nyo nang pasyalan. At pwede namin kayo i-tour. Lalong-lalo na sa aming mga theater type na classroom. Pwede na. Solignum daw ang para sa anay. Oy, sabi ni Emil Abalos. Oh. Solignum daw para sa anay, pamatay ng anay. Yeah. Eh bakit yung bahay namin sa San Manuel ilang beses, ilang sako na ilang sako? Ilang timba na solignum nilagay namin. So far buhay na buhay pa rin yung mga anay.
1: Baka sobrang dami na no name.
0: Alam mo yung scam na ano na mga chemical na ganyan. Marami din scam yan eh. Matinding
1: baka fake yung nabili.
0: Matinding advertisement nakalagay sa lata niya ganyan. Pamatay daw ng anay ganyan, pero actually hindi rin naman. Ako, sinalbag talaga. Sa San Manuel, di ba nga, inispray pa nga ang solignum at kung ano-ano

0: benta ko, pati anay binebenta ko. Ayaw nila bilhin.
1: Patay tayo. Kaya naman pala nun eh.
0: 1,000,000 nga presyo ko dun sa anay eh. Eh, ayaw nila. Ayaw nilang bilhin. Additional 1,000,000 dahil sa anay. At least may tagabantay ka na, di ba? 7:20 na sa mga naka-travel ngayon, sa mga bumabiyahe ngayon.
2: Yes.
0: Bumabiyahe papunta sa paaralan, bumabiyahe papunta sa... Saan ba? Pumupunta sa trabaho, babiyahe pupunta sa Metro Manila, ganyan. Uy! Ayaw nyo bang mag-aeroplano? Pag isa ka lang, dalawa lang kayo papunta Metro Manila. Napaka-convenient pala mag-aeroplano, guys. Pag wala kayong phobia sa ano... Pag wala kayong phobia sa, ano tawag dyan? Sa height.
2: Oo, sa...
0: O sa aeroplano. Ako kasi may phobia ako sa aeroplano eh.
2: Nag-aeroplano ko ba?
0: Oo, good morning din, sabi ni Doc Ray. Good morning, Doc Ray. Nag-aeroplano ako nung Friday. Oo.
2: Magkano?
0: 7,200.
2: Ang mahal.
0: Hindi, round trip na yun.
2: Round trip na ba yun?
0: Oo.
2: Mahal pa rin, noni.
0: Okay na yun. Kasi nga, kapag magta-travel ka, pag hindi ka naka-BYD, kapag hindi ka naka-electric vehicle,
2: Jismil.
0: Halos gagastahin mo din yun eh. Oh, at least yun. Tapos yung pagod mo pa. Tapos 1 hour lang.
2: 1 hour?
0: 1 hour lang.
2: Andun ka na.
0: Oh, 1 hour lang nandiyan ka na.
2: Saan ka sumakay?
0: Kawayan Airport.
2: Yung, malaki ba?
0: Malaki eh.
2: Malaki yung kwan?
0: Aeroplano? Oo, hindi yung pang-anima.
2: Yung kung kunting hipan lang eh, kwan.
0: Yung pag may mabangga na ibon.
2: Oo. Oh.
0: Pag may mabangga na ibon.
2: Oo, diretso baksak na.
0: Gagalaw yung aeroplano.
2: Di ganun?
0: Di ganun. Pero nung unang punta namin, ano yun eh? Philippine Airline. Philippine Airline.
2: Oh, tapos?
0: Nung unang biyahe namin, sabi ko, may phobia kasi ako eh, nung pumunta kami ng Palawan.
2: Mm.
0: Nung papunta pa lang ng Manila, may kaba talaga ako kasi ayoko talaga na aeroplano.
2: Mm.
0: Pero nung sumakay na ako, ang sumalubong sa amin na mga pasahero, ay mga magaganda at mga gwapong crew. Kasi sabi ko, hindi ito babagsak. Kasi mga magaganda at mga gugwapo ang crew nila, alangan namang babagsak.
2: Siyempre, kasama din sila. Kapag...
0: Sayang tong mga magaganda at mga gugwapong crew. Sabi ko. Ganun pala yun kapag halimbawa mga gwapo at mga magaganda ang crew ng isang airline. Kasabi mo, hindi ito babagsak.
2: Ganun ang impression mo.
0: Ganun ang impression ko. Nakakakalma sila ng ano eh. Nakakakalma sila ng kaba.
2: Talaga ba, Nonim? Talaga ba?
0: Medyo lang. Medyo kumalmang kaba ko nung nakita ko na mga matatangkad. Ang kikinis.
2: Ganun talaga, Nonim.
0: Ang kikinis ng mukha. Yung mukha mo, wala yan. Yung mga...